0: wathani-ini nginya kuri mukenya uria munini ari o haria ari hithira itugi ni gicunji gia kuorota ciiko na maundu maria mekikaga makarehe ihuhukanio iria ihutagia mundu o wothe bururi-ini o muthenya wa jumatatu nginya juma nyitanira na niĩ Rafael wa Kristo twina Bwana Francis thinacara nginya thaa inya thabarĩra-ini ya gũkena rũciinĩ tũkindĩra itugĩ mũtambo-inĩ wa gũkena FM Ribotop gũkena rũciinĩ the morning kickstart.
1: Thank you so much and good morning.
0: Kindĩra itugĩ.
1: Asanti sana wĩ mwega mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rũmũthĩ tũgĩkindĩra itugĩ rũciinĩ rũrũ rwega wĩ mwega o rĩngĩ mũikari wa Olkala nĩ ndakũgeithia na njĩra ya mwanya mũno makĩria we CS wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ Kipchumba ona we Inspector General Kaja nĩ ndakũgeithia President, good morning. Nikii gĩatũma ngeithanie na ngeithanie nĩ tondũ wa niĩ. Mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na gĩthurano mũciĩ wa Olkalau constituency, nĩ tũronire thigari iria twerĩirwo nĩ Kanja, makĩria ya 2000 cirĩ kũndũ kũu, na aikia a kura makoiga kũrarĩ na ũgitĩri no mathaa magĩthiathia kũragĩa na ikundi cia nyanake irokire ciehumbĩrĩte ũthiũ na iroka ciĩna ngari ndungundungu ndauga ndĩmũmenyithie CS wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen ndoiga ngũmenyithie Inspector General Kanja onawe president ndoiga ngũmenyithie atĩ nĩ kũrokire anake nĩ kũrokire nyanake na irambia kũrathũkia mĩcinga igũrũ ona igĩkagia tiangas kũndũ kũrarĩ na thayũ ngĩenda kũũria atĩrĩrĩ kaĩ gĩthurano thĩinĩ wa Kenya gĩgũtuĩka battlefield handũ ha kũgĩe na demokrasi hĩndĩ ĩrĩa amemerekia na andĩki a mohoro manjia kũhũrwo nĩ andũ na matingĩaria openly ũguo nĩ ta kuga atĩa hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na armed security officers maiyũrĩte streets-inĩ ciothe na gũthũkia mũno nginya ngari iria ihũra handũ na maĩ igatwarwo kũndũ kũu-rĩ ti mbeca cia mũingĩ irahũthĩkaga security officers mena constitutional duty ya kumaintain law and order na nĩ ngatho mũno makĩria nao citizens kana aikari a Olkalau mararĩ na constitutional rights ya gũkorwo magĩcemania mena thayũ na makorwo makĩ express opinions ciao na marie information o yothe

0: niin ndi mundu muke ni muthenya wa umuthi
1: nike gwathie munyari bitu
0: yona tirahota kwaria mundu wa ngai nike keno kiria ndi nakio
1: ehe
0: ke tolo nie to iga jigwa ne to itia kona na bete ko kwa go tagura bo
1: aha
0: na dai kwa mama ukwe ne te di ko ndio ne to itia di ko ni ke gwa ota ni ka mudure ria teto
1: aha
0: ke no mudi ni ta go mudi ni ma dina maria ti na mo maria ni ni na ti ma dina maria na mo ni ma dina maria ni ba na mo
1: eh to ni ndio ke ne iro ido ni ke kura do ha bere yes.
0: Ono konda ni the impact that we can do to the people in the area that we are. That we can do to the people in the area that we are.

ya M-Pesa na wana wale kia ume nogu tuma ogu tuma wale kia ume nogu tuma ogu tuma fatame leo ya tiriri wafura wika wina gini makata bayana gini makata matatu bero ya uzimori dona boxi ni hana ukona bia wa hulari new boxi ina ikana urana gero boxes kitaga tu urana gero boxes kitaga tu right boxes nisho wabatara kwewe ya tiriri wa ajirora nere kwa yanagu korona bia eo kuna niyo ena bia ali eo niyo petaga the lucky box eo niyo petaga the lucky box kanda the lucky number lucky number ya kuli leo kwa atuma leo niyo huo ego kuro na mnyaka waku ekira star 4 4 7 hash ekira star 4 4 7 hash wale kekira star 4 4 7 hash o ene gero boxes na uni tewega okone gero box idada tu okone gero box idada tu wane gero box idada tu li shagwane box ele korona ena besha shagwane box ele korona neo ele na besha shagwa ne box ele korona neo ena besha wane gero shagwana box ele orona ena biari shokari ule mwenewe kile pini yaku ya M-Pesa norikane rame kila shiriki 49 kondo kutudo okehia right no konfamu ege lakure gabia shigana lakure ga 49 ekira star 447 hash ekira star 447 hash ekira star 447 hash wali ge ekira star 447 hash okone gero boxes idada tu okone gero boxes idada tu wane gero boxes idada tori shagura ne box ele korona ele na besha shagura ne box ele koyo orona ate ele na besha wane gero shagura box ele orona ele na bia shokari weke ya pini yaku ya M-Pesa wale kia guo nogu tuma ogu tuma wale kia guo nogu tuma ogu tuma obo wafa tamono makeria ni kujiamini wewe mwenyewe wamothe no ukorwo ikarite no ukorwo ikarite hau by the way no ukorwo ikarite no ukorwo rĩngĩ harĩa ũthiire gwetha indo rĩ na ndĩ na indo kana kĩndũ ona ũkorwo rĩngĩ harĩa ũkũrutaga wĩra rĩ gĩtonga kĩanyu gĩtinoka ona ũkorwo nginya mũcara waku ndũrĩ ũrekĩrĩrwo ona ningĩ no ũkorwo na nginya mũcara guo mwene hatirĩ handũ east west north south hatirĩ handũ wĩrĩgĩire mbeca no ciume ndakũnengera kanya ndakwĩra atĩrĩrĩ wanengerwo kĩndũ kĩ

2238 murata da kwira atiriri thini wa tuthandu gutu tumugwanja ri hena kali na kiria urenda hena kiria urenda hena gathandu kali na kiria urenda na wada koro uguno wikuri ni waikirio ngiri inya no wikure wada koro ni waikirio ngiri no kore atu waikirio ngiri nya oro uguo no kwa ni waikirio bonus.